yenye mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu jia wane ma bi pohu ana mu shawdie no wodi dey bi tono so ana ye frane yapes e du mra bi amo no sa e dey no tininya what's na sene wura de tantam ye what's the answer so we make time in our shrame na sa wa shrame shie mu Bible see nyankopon ye die ya besi kusai adie na nya wa koma so ta chome a wudi se nyame chome nya to me a yamana broso sa wuchi ni sa wanoni ya urate awa wuyena ni nansasu wa wasore ya wabeka sa wabrapo ni mo wabeka sa wajume ni mo wabeka sa wawari ya mo amana jeshi wabeka

Awurade nuo wanya woden awoden fo oh Jesus many a tie Moses e woman a din kan no say na e ka Jacob nko na obari mabi ne no babetin tamwe di go through adetie tranisi oja na yere na dapade nyina ho ochai awuade ni one pipe bo ani akom chine ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na daneswa enye dini ya na yedim pa aye nsisie ni na dadi ti woni awuade kwatentam na tranisi ochai ni mono awuade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba enada ewutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sa udin na wadin

made koni mo abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba me. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame man koni mti ayane dia. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpa ibo mu atoye wiade a. Ai. Sa wonya bre a wonya ahye nyankopa asem a. Na wana ti asem ne ma. Na sia wiade emfa wo ma watam foda. Hey.

radio sesedi ndo ndina mawo ofata sa uti ani tie nen supu isani wa toye no wa to oh yes lord radio sesedi ndo ndina mawo ofata sa uti ani tie nen supu isani wa toye no wa to

afɛn bɛ mu sɛ munu kum ne ba na munu kum no ɛde akodeɛ na ɛba woka sunsun mu kasa asase ka mu kɔ logologo kata madindini bos ayaw sa kɛseɛ bi daadi w'akyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha metenyum bi wɔ se